Batjha ba na le matla a ho etsa phetoho, ho matlafatsa boqapi le ho bopa bokamoso ba Lesotho. Lesotho ka bophara ho tloha dithabeng ho ya kena mabalane. Batjha ba Basotho ba kenya letsoho ho netefatsa hore bokamoso ba Lesotho bo tjhabile, bo hlwekile, mme ke bokamoso ba Moshwelella. Morero wa hashtag RenewableLesotho tlasa Global Gateway. Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Yuropo tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke, o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano le leng le le leng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646 5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Sedate, haji watu kuchukusimkame, haji watu kuchukusimkame.
1: Ii, andati.
0: Ii, hante hante kiyo hana jali jina, sako nasi batasilise ngata hao. Wewe, yekana ya ba isli hao buwe kata balika pesu.
1: Hmm.
0: Isli yekana ba jita ba yuniki. Soko mela kuzibata jile ngata hao. Ka hana jika kuhena, kule jitu anka kutokopu. Dinga, andati, dinga ta hao. Lisi jale te, lesu anka tetanu ya ka kutokopu. Tso la diba ta dinga ta di bua lwana jena ntate. Ya khole engwe di ntse re tsa ke taba tsona tsa bodi. Ya bodi ka peso tsa ba tsa ba tsona ba go mantate.
1: Eh, andate.
0: Ba jere di tsoko metse tse ba tsa ma ka mana ba ga tselena bana ya ba tsepa halla.
1: Eh, ya jere o go ba tsa ka ho wena.
0: Eh, ha di ba tsoko ba tsa ka ho nna ba le ba mba jela mo se kwadi kwane.
1: Ya ne bona ka jeno, ho jwa nga jeno.
0: Ah, ntate. Ke jere sotle se mateng a ka ntate.
1: Eh, and
0: ba batang ho tsamaya, o tla tsamaya ke sala kana go ha ntate. Ya tsa ntlwa mola wena ke tla kopana le yena setse ke mo emetse le ke mo dumela go khonta tate ke tsho go bua le wena.
1: Last pete pete se le seng a ta ha ka lo dikotsi tsona ka nnete ha hona letho.
0: Ah, ntate empa he hona le tlalo e ka ta fika nna o to kae kae tla le khalo mo hona le ka ta go kopanya dipente empa fela e jolo ka le bona sala ma bona sala ka sentse le ya funyana.
1: Eh, and that.
0: Ke tla bona ka ho hlotlo go dikwa ka pelenyana entse le hona go flow. Ya tsantsa santo o pondi tsamaenda
1: ere
0: sele mo no ka nete bo mmele bo ntate ba le ba se tsang ka mona ka nete ba tsa ba thelletse o ri jela malape
1: e ya tsi ya bo hlano ise o tile ntate ke nana ba se ba fokotse yi
0: e sentse le kora tuje ntate ntate sentse le kora tuje ntate
1: ile ke fumana o vele le manta ho ndo tshwana fela ke long mamma
0: manna we ke re tso kena ka ha ya ha ba jalo go buri tsantsa ntate
1: a a ha o
0: se ke tsiba bona ke tsetsa jang ke ne bile ke tsitse ba le tso ga nete ka tsana o se kana le ba mo ba senya ntse pa bona jole dutetsa go ba se ba senya u tsentena
1: e le gore ke a gela le tswa go loka page ya Facebook ga ma
0: eh ka bona ke re ka mono o tla bona ha di tsa ba teng dikotsi tsa di bona
1: eh
0: empa ha ke tori perfecte
1: ah and that
0: ya se bana di ka boetsa jwa
1: ah that is sentse ke tse ba hore na ho tla etsala jwang na
0: eh ha ba itikanyetse ha ke na khatano le bona
1: eh
0: sala mele ha ba itikanyetse ha ba itikanyetse bana teng mona
1: ke bile tse bile ke tshokire le batho ba tswa moketeng that nena empebe batho ba itikanyeditse
0: e sentse ke na ba ke mo di masekele ha le mo ka ba fetate
1: ach
0: eh ha so go loga ganya tsa ba je
1: hantle fela
0: ha ba ka tla so limit ge ke re le bika ga bela
1: eh ya ntate teng go
0: ba lo ntse ntse ga sa mo di go di go ke ya go fela o tlo thola eh ena motho yo a jile nga holo ha na la le sente o patela se ba mo tlo ya 20 nang fela
1: se re se jere ri le methapo mo no je panya panya ntse ke hel hel
0: eh ke re ba go go lo ke nya batswa di lo ke nya batswa di eh se nye lo go tsa tsa
1: sa soga hale
0: eh
1: ke nana
0: ha ba se ba itse jo ba ja ntate ha ba ja hantle ka ka bika ga bela
1: ka bika ga bela ho bane kana go mo ntse
0: thabile ga ga ba se ke ba ja ntate
1: eh ntate
0: eh le be ba di tsavane ntate ba ka go kwatela hantle ba jwela ke re ke mo ba itela ntate
1: eh ho bele le sebetsa go ngate
0: eh
1: ah esa ya ntate ke le wili ha holo ntate ha re tshepe ho re tla re tsa le dikela ho tla bo fokotseng
0: ah ntate tswa tsa tsile mna
1: thank you ntate